Tommy, piani, nyinini, peyele na kipoba. Na tele na jene na pili, mine shiria kwa nafolo jizikiri fongi. Menge, apa hibe funi ya jenye nange, malakle mawoka, mene siri. Gimena malala nunga radio nasional katoliki la voix de l'évangile bi. Lime ngila sirika pona Saint Joseph ki, kina uklemi na yubuga na mie nangi. Enga una malakle na nyo gonge, wopikia Christine bi, ufora ukiye baparo na. Demwe, leoni kulale bi, mina iphone ki, mene siri tugu. And we siri yenga e katana nange ne papi he mimi ke promo mi gladi na li menge pi pape tun koko pe ma tape kita en be ma kita wona pe siri wona pe te siri me be pe kita ko ge foro we wi na wa hanu ya be ki nyi nya ka ki nyi na ki yo ki nyi ye na ma yo ki ma chuo ka ki yo na tro ma yo ma chuo ne fo ka ki yo ya sese en na po be pe kita ge yo ga fari pe tun ko ka ki ngi ki ba ki nyi nyeli nyeli ki ya ki ni pe tun ko pe tun ko yo ma pio wi nga pa mo mi owa loni ayolo mo owa fana ayolo fo ma yo ma yo ma fanga kamone wona siri chugu bidira siri po ninga me po ma klenya tana ngi me je ma klenya tana ja po wa mani ma ma je ne ko ja ko ne ko je ta kini gbe fo fo lo we wu che ba pare ja na jango we wu kai ka jango be fu yeso yima bi ye siri po ninga la ma kyo ina la mi ro ina kayo pini me kaya pini me la ro ni me men gen kay pina piniman ge lam rumna romana kay meyer mena ma kenadi fo fo lawe wu che bare uta payne wu nyi gbala le nefo ne jangu ge ye che bate potu ru u fa kay mane jangu ge ne nyi wele ye me fara ye nyi ni nyi lan woni ni nyi le mbe ta ju pe mi da se ambe ta na we ambe ta ne pa nyi ne pa ku nyi ge ku na ma ko par ma yo na pi yo pi ti mele na che ro ku cho na ku na fo fo lawe wu nyi tu tu mena dengu ngoku ba ye ku ya klanta ku ya sianta ofro ku tana we wona matona kuma fere unyi ma wona pena nyangu pe freta me wona siri chungu fala we wonyi ye kanwa wu fan kanwa mane wo be fi ofro si krisme ngwa ta wonu mari na wo to mu ngana mu hebe ma ye kwale ma fan kino di bafuna pe ma tun kurana trandi ne bana ko anye kan po manangi ma ron bo ro kanwa ala ni mo ka pe yaro kan ni be pana ti pe pun ona awona ya pe ka po manangi mo ya wona se deni mere ma we mo so ka pe mande ki po ba ora chile ma Christine nunca kawa

0: Jesus kai kwe na ge. Wa fa di e. Wuri ngara tapena. Meri he pega bo nyembe le tinge. Jesus wa pe wuri. Wuri ngara ti jepeni. Wuri wimbo fani adi. Pe be pera bo bela ma kyo pena. Ne pa mbara nya. Mbara mba pro fungwe. Mba no fungi. En bona wa drunya nwe. Wo sergoni me pe nyenwa. Pe la mi kyo pena. La mi ho pena. Kaya pini be. Mwama nye kulo kenge. Abona mwana nyimana wa tofarwi nye tuke mwama kye. Nye nye kulu tonenge. Mwama yuwa maka pe jie. Apre mwama nye le pyo. Mwama siye wo nye me. Fanga openi. Mwama siye wo nye me. La mi kyo pena. Kaya pini be. Pona che pa nye le adi. Pona sergo ni adi. Ama nya hani. Nya kwa hanje kwa mwama siye wo pe jage. Pe pa nye kulo nenge. Kifari nye nupo kape yama mege. Mwama per fara siye zye. Medi ye siye. Yes, ya na ka yu tan ligi hin kambe. Yes, ye him ke ke si him ke ke ke ke si we wo be. De ma ma si onya wona si to wana ge. Ma che le wini. Amo ye wona si sergo ni adi. Ma ka sen gbrawi. Ma che le wini. Ki mengi wo sergo ni. Pa ma se be nyini be. Ko ma ma ka si na mi ngi. Ko lo mo me ka si na mi ngi. Ki pe fra ma che wona ngi. De ma pa ka tun karan ke de kana. A pa wi dekanya kativi dekanya kena ule pranga kwa kipe glapa la afara en wa yeni ma kleni kleni mi nange yena ekpolo ma yagle ma nyene ka yoten manda yena akide nange la pona ma ma sha ekpolo mon me ma mi ka tinkani na wana sha ekpolo pe ma nyenge pe gelme ma yugu ma bora mona parangi kena ka ifima mi mana pe ma hama pitugu kena ka ka yoti pi ni mama pe ma hama pati ki makama kila wora jin woni wora o hari wada ya ufara wi mama se ona sitwa nage Mwa fari ya mwena suwa la nila wii do. Ayuri nye nako nye nwa kicha wuma. Nye nanga cha wa kia ni woni. Nye nanga cha ge wo kia le woni. Jango masi nora situ wana ge. Mangwa ma kia le woni. Mangwa monsyo. Fwa wabafu ge. Wo kia le woni. Nye ka iti tana. Mapuwa na epoku kwa mwanami wo nye na kulo nige. Nye na kulo nige. Asa na ufala we. Una winye uche bapare na. Una nye jina wakani mane. Maifre makani mane. Manyi makani mane. Kimengi wofange uma che panyina koge kimengi woponigbe kimengi wolame ponigbe wo jele woni bebe fon fon febe fon kapema bebe na che panye pe ma kru wa pe nu kru ni wo chele peni no chele peni ge ta metana wo farwa wo sieri ke kingi ha wiye umma masir ma ma ma fo masir ma po ayolo fo ma ma masir ma po ge wo farwa masaji wo farwa masanawi wo farwa masanawi wo chele mani Nunga chie le manige, kaike kaike kina jiki ni, enfa wo befungo na po wocha, nye la lanyo nige, wo lo, menjen wunga otro nangi. Poro yuka wo jeko ye, wuma po wa, wili le tumbe, wili wenyugi, wili le tumbe, wili tungi. Hena kema kesewe, wonya peni. Maka maka kena kekate, wong kena kia lagi, maa si. Nema kena kema wasa lgo nige, na wong mi bambi bambi frigi, maa frigi. Pama la frigi fanage, maa la frigi tiklimina, maa la frigi tamana. Kira pa mara pa fi una mlena pa wane ayo sergo ni kina hana wapini ngira pa barge anguna pa wane yedan ko ta ye no to una pa wane ayo kinki le nga ma yuka pe ma mi ka ba je ko yi ma ma nyene pyo ko yi ki mengi mama ka nye male li li je mani li fan kama nya wo nyina sinne li po mani nyina sinne li ki fan kama nya wo nga ura be tu ma pe na sina hen porbe na pore ja nya pe na pe na pe sio Ya te prenya pero pe pe fe una pesio. Bege mo bana gbosho manje bene una pesio. Kimera ufana nge wonyinwa na nyinga nge. Ugba fana wora hensio be. Bege mo bana gbere mato pena o pesio. Bege mo pone ya ra te prenya pena o pesio. Bege mo bana gbosho manje peni o pesio. Ufana ki fan kan. Kimera wo klen o gorone wora pe ha. Na pore ki bado munge. Biri han ba mege. Kin wo we no kin kin kina. O mano galange wo kiele woni wora o hari o mano ganange woro o seri o mano ganange no ma se ona si to wanage ma kiele woni ke folna chamwe fo ona po wo kiane wo kiele woni unyira sin le li je bafuni li kiele woni jango ge a ke fo ka yu ka itana ge o poni gbe fo ka itana ge bebe nye kro kenge o ka hanane ge pe ma pa gboro na woni jango he ke me ke ma ke se fo ro fi frage bebe hawane kluge ki piala kage ka nyine kage ki piala nyele yo be pe piala fola ki chauma fo wo ye pene wo wo ye no de kana pe menge pe nyen kulo chenge pe bona woni pe nyini ka pina mi kyo la pina me kena pe frapma yuma jipeni bebe pe ke gumpeni gi he una keri fawo pangi wa fadi ni na ko ki gba ko gba ke chengi ke ki ma te di ni na tro ki bafuna ma po nyen de asana wi masaki ki ma tro ki bafuna ki mengi wo chele woni oponi gbe ro hari wo seru wo kan por hen ke ke sembe fo pe frapma pe na hen por be na hen siobe na ki gyal ni mega fuka fuma na pe se ki befuma gi asana wo fanange ki fa ki woni ki fa ki woni wari nyen ka ko li adi nyen ka ko li adi ki men ke ye nyen pe fa fa ni ga ki rahi ko na han adi pa bona dunya ma ma kre fa fa ni he bra pe glan no ji ka singa ma pior ma pior no tu tun ke te bere ko ni po no ko ma ka ma ti ni ti ra ni ki mi da ma ma ma bo ma ke pe ma bo pior na pe ma ton ka so ni fa wo fa fa wo na ja wo ye wo kele woni opo ni gbe ya ga dunya ngba mfuru ma ba na di wo ye pe no ye pe nge ken ken ge ora nu ma ora ji woni o ma ma ko bon pa apanyina fura we se wo ton e o ga yan e apanyina ne wi ni bi kanwa u gba kan mo ma mbe ba ka gwele nge fura we wi ye tutu be pe na be fa na pa ma je na po ma ba se han ge fura we ki bi bi ge wi se wo ke to ka eh mi no no kristi ni sheri wa wi nge wo pio ku ju je ka to to ge fura we wi che ba wi na ne jangu ge wi nye kulo ge ki se ye mi ne be fu si e fura wi che ba pare na o ga yan e pa apanyina fura se wo ton e wo ma ru we wi nye nye lo ka uro no nye nye lo ka nyo ge wo sio wo se ma jime be wo na je pe nye pe nye pe na pe tun ko wa fura wa han ge pe be fu pe bu kwa ka da mani ga ya ku be tu du be po kini a mu ga na ke ri ni ne a po ta mani ga na ga yin ge e ga sa na ki po ne ka ki mo ke cho mo na pa pa ni na mi ma seri mari nye pe glamani o to nye li mani pe ma po ke be fu na ma ma pio ni jesus christ ni po no po mari ka pe fu nye no me jona ti pe pi ma nye lo ka nga nga ni ma pe lo ku ni ni ki po ba wa nye li e po le to ni pio ni nye ni ora pa pa na po ma ni ma lu ni ya go ni ki po ba mari mo an ka pere fu ma nye lo ka ona ki pa ma ngi mari mo an ka pere fu ma nye lo ka ona ki pa ma ngi mari mo an ka pere fu ma nye lo ka ona ki pa ma ngi o ka bone pa apanye na fara o se wo to ni wi ni mi la ka wone wi ni gba na ka wone wi fra ma pa mo na wo dru wo se wo dru ya ton wo he to mo ka nga ma klima no gonu ge wo pi ge kristi ni de mo we ku ba le ni ka ti mi na fo ki ne se ri tugu o bone pa apanye na to ni pe ni ni ni pe le na ki po ba
1: Nyena nyone wo herani wulaki befuna nyiki befuna na wolo Jesus Christ niwe na pone yo foroka yero nulu na mangi yuga duhu ngbambe ina kwo wo chenge o foroka yero ratu nunu wora o foroka yero nulu wulaki befuna

gege liman do gebe gebe gebe fas de liman ja bramon sai di bago jame dole ni man ja bramon sai na zangba nye me ama fi mu ama fi gigi ama fi ntalo ama fi gigi a cha bi a ja bubu a ja gege liman don don don don don wo ye nga ta e wo graba nta men ta men ta men ta men wo di bi she nga e ka pe ka grebe wo di bi she ka pe ka grebe wo di bi she nga e ka pe ka grebe wo di bi she nga e ka pe ka grebe